0: Agbaye ko ye ko ri ngba
1: agbaye ko ye ko ri ngba
0: igba
1: owo
0: agbaye gedede oso kale
1: agbaye gedede oso kale
0: adiba baba waye ma ku
1: adiba baba waye ma ku
0: ngba oji
1: ngba oji
0: akunre gbogbo ni nso
1: akunre gbogbo ni nso
0: won ni korubo
1: won ni korubo
0: won ba ti rubo yo segun tai
1: won ni baba ti rubo yo segun tai
0: ogbe bo ngorubo
1: ogbe bo ngorubo
0: ebo fin
1: ebo da fun
0: njo ni njo
1: njo ni njo
0: ayo ni yo
1: ayo ni yo
0: iyan wa wo
1: iyan wa wo
0: won wa wo se lore pe ba
1: won wa wo se lore pe ba
0: aya nu koto
1: aya nu koto
0: won awo loyo si lenu
1: aya awo loyo si lenu
0: ese tono tere
1: ese tono tere
0: njo fa
1: njo fa
0: Inje oke nbe laiku, bang bang oke, oke bang bang oke nbe laiku,
1: bang